0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke le boga wena ga itse di neo motheletse ba dume sha o thobela. Dintlhakgolo tse di taba iri nye di re lapala bo siputla sebogodi go tswa mo mangkoeng ga mothapo ga ramogale le re dipelo tsa bona di rotha madi di kwishitse botlhoko ke tshwaro yo ba e hwetjwa go tswa go lapa la sebogodi e le go mosadi wa gagwe le bana. Mokgatlho wa go emela badudi wa go bitswa Mogalakwena Concerned and Affected Communities o rothela ka mare le go supa ka monwana sephetho sa mmasepala wa selagae wa Mogalakwena sa go tla go tlosa barekiši ba mebileng mafelong ao ba sepetsago dikgwebo tsa bona gona ka toropong ya Mokopane. Kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mona porofense ya Limpopo e reile moša setšhaba kudu baotledi ba dinamelwa gore go tloga ka lapele kgweding ya Phatho e ya go šomiša mokgwa wa digitale go lefela ditefelo ka moka jaaka tlase ga kgoro ye. Motheletši tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka iri ya go latela thobela.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešeng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagise ke bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetšene ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga. Phika tše kwano di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.

0: metso tswe ke lebele di fala mthele tswe gona pele mpotsa fala go ke metso tswe ka ba go elesome ka marago irela ya bushu pa fale ke tlo gona pele ke ile ka leka go tlhalosa mthele tswe ra ba nete dikolo di butsi tshitshini lela la mabane re tsene ka garaga kotara yela ya boraro bjale bo bushu go bjale gona mthele tswe ntumelele nke ke go kaganye le bo Mr. Principal a di baila ke bana bo mprincipala ba maloba ke ba bangwe ba ba kaone kudu go tsetsa amane le kgoro ye ya tsa thuto ba gona fa mo mogaleng fa go tlo re ba re thuse go ka lebelela ditaba tsa go amana le barutwana fale ba tlhomphegele ga bose ka fa uwe
1: moratsho tlhatlhwa re tse sebaka tse bodumedise kudumedise le bathelete ka moga ba radio tef ba e fitlha go gona gore awa mathapa a mamabotse
0: awa re tlogone pele re leboga mo bosegong bjo bja lekgono ebile ge napele re wela ditabeng motho a ka rata go ka botsiša fa gore ka ge dikolo di šetse di botse di kgopana ka moo ka ba le gore ba ile dikolong ba šetse ba tsene ka gare ga kotara yela ya boraro bjale re lerata go ka tseba gore na ke molaetša o mofe o e le gore lerata go ka o fetišetša go barutwana batswadi le barutiši
1: mogaši o tlhwatlhwa e re ke re awa ke a leboa ka ntlha e o e boletse go nna re ka bola jwa le ba all the stakeholders ke nako gore mo ke go batšea karolo ka moka ka gare ga thuto ya bana ba rena ke re re tsene ka gare ga kotara ya boraro gomme kotara ya boraro ye e namile e kopana fa ditlo kudukudukudukudu ke ntokwana ke nnyane fele be ke re go batswadi a re boneng gore re fa bana ba rena thego ye feletsego go tshebele senyakwa se e le gore ge morutwana ka re wa senyaka ga go le tshetswa letlhakore la batswadi ke moka rena bagodi a re bontšha bana gore re ka se kgone go fitlhela nyakwa tša bona a re lekeng ge go nne dinyakwa re kampane rena re le batswadi re bone gore re adimana re a thušana re a tegana gore dinyakwa tša ngwana di tlepele gore ngwana mafelelong a seka tlalela ka taba ya gore aowa ke bie dinyakwa tse di itšego batswadi ga ba kgona go nthusa gomme go e le go bana ba rena bana kere bana ba rena aowa o šetse leoto ka letere mo kgatong ya boraro fale letlho ya kgatong ya bone mo e le gore molekwana šo o se napile o batametse molekwa masola ngwaga ka re go ka lebelelangan dua le bana ba rena re mo kgodi ya seswai ga botse re kgodi ya seswai ya senyane ke di-trial examination ke moka October namile di a tlogelela mo go lela bana ba ka kere aowa a re leboeng ka tsela yeo e le go gore le itshwere ka gona go tswa mola karolo ya mathomo ya ngwaga le ya bobedi le bone ke karolo tse petšane tse telejana tšela ke mo le gore le gonne go ithuta la separela fase la bona le wele la tsoga la separela fase la detlhama la temmatlhafatša ke be ke le bana baka moya o lebilego le ona ka molago term one tse ka molago term two fe moya o o tswelang pele ka ona ke moya ore o bitsa gore ke moya wa kgotlhelelo ke moya ore bitsagre ke moya wa ponelopele fele tswelang pele ka tsela e bana baka ke le ka tswela pele ka tsela ewe a se ke le nologe moko le ga dijale ga le nologe moko le tswela pele ka go ekgakolola le go ithuta go barutiši le barutišane ba gešo ke re banna le basadi re le bone go tloga mola ngwaga o thomologwago ga go lege re yale ka molago ke ditlhalofo ka mola re bone bana ba sa tswalele ba tse ba lena le bona le a ba thekga le kabe le thufa go ba le sa thufe mare lete therile ka sepedi ba re se se ile o tea komeng kile le pele ona a sona go e ra gore go o te ka nne wa re ke morutiši wa morutišagadi o te ka nne gore ge ba ka nthuša bošego ba re bana šiba ke tshwanetse ba thuše ge ba ka re ka di-weekende bana šiba ke napile ke kgantsela ba baka ka ba thuša kelebe ke re mo go lena banna le basadi re le bone re a le bona tswelang pele kana mokgwano le tsore ge le dia jalo ga le itirele le direla setšhaba sa gabo rena le direla lefase o tlotlo e kwa bose ka moso ge ngwana e mongwe a bolela a re gomme ka se rute ke mangmang fele kana mokgwano ke bereka ka mola mofama watle ka mola England ke bereka mofama watle ka kwa Zimbabwe kelebe ke re banna le basadi ba gešo tsebang gore bokamosijo bana ba aowa le bosere gabotse re a le bona re a le reta di-extra lesson tse di lefago bana re a le bona re a le reta nnae kere a re tsweleng pele le be letlogo le oketša le dinako tsa go ba thuša gore mafelelong bana ba The sky will be the limit.
0: Mo la mo la ntate principal di veila. Hey, re tloga pele re leboga le khonne gore fela bana molaetsa la fa batswa di molaetsa la fa le barutishi ba bona molaetsa. Yele ke reng ke botsise fa gore na ke ka lebaka la eng kotara ye ya boraro e le engwe ya dikotara tsa botlhokwa kudu ngwageng o wa dithuto.
1: Marashi kotara ye ke ya boraro ke e botlhokwa kudu-kudu ngwageng o wa dithuto lebaka shele marashi o tlhwatlhwa.
0: E kwa?
1: Ke kotara yeo e lego gore barutisi ba rena le barutisadi o ka wa lebelela ga golo molao wa grade 12 wa wa lebelela o gwetsa bontsi wa bona go feditse kharikhulamo ya bona ba feditse syllabus ya bona ka lebaka la eng kwatara ya mathomo ebile e telele ya bobedi ya ba e teletsana gomme ka mogare ga tona go bile le maikhutso a la matswala morena ba tla ba le maikhutso a kgeretswa gona a matelele fele barutisi le barutisadi ba bone gore fa nape ba tse mošomo wa go wela ka mokwatara ya boraro lwa bone banape ba e kopanye ba e fetse ko go botsa kere magaši o tlhwatlhwa ba babedi ba bararo ko kopane le bona ba mpotsa gore aowa nna moratibeile aowa nna ke feditse kharikhulamo yaka se ke se dirago lela mokwatara ya boraro se botlhokwa se ba se dirago magaši ke gore ba e le go ria go bušeletša dipotšišo le bana ba tšea dipotšišo tsa mengwaga go feta ba fa bana banapile ba thoma ba riai ba ithuta ba kgakolola ka tsona gore motlho mongwe ke dingwe tsa dipotso tsana tseo le gona ba tla ba butšha tsona o ka re tla bona mola go trial examination ka re gana moke kotareng ya boraro ba ile go ngwala molekwana ola wa go itumisa go tlo ngwala moleko mafelela ngwaga tsalo ga di bona ke nako ekore kotara e ke ya boraro e botlhokwa kudu-kudu mo e le gore bana ba tlabe ba dia pušeletso ya dithuto e ka ba revision ka mokgwa wa go bušeletša tse ba di rutilego ba bonang kare moke o kare bana ga ba swara ka botsimo ka gona napile ke boka ba tsena fatshe ba tseparela ba re no section ke ntši ke a di bona mare ge e le ke section bana ga ba ekwa e re ke e bušeletše ga e bušeletše ba buša gapegape ba tšee di-question papers ke moa napile gore a ga bana ba rena mošongwana šo lo ngwaleng ka bophaposi wa mošomo lo ngwaleng kwa gae ge bantse ba dira jalo ba gakololana anabile se se ria gore ge kotara ya mafelelong ga ba tlo ngwala trial examination ba setse ba thomile gane jale le ba bang ba thomile ka zuni mo bekeng ye dikolo di tlo buka babatse ba le pise ba ria di-revision ke sa lebale go gopotsa magaši gore gonne ba bangwe dikolo tse ke di tseba gore ka december bona ba ile bana ba ba tšea bana bale ba bona ba phatse go grade 11 ba ya go grade 12 ba napile ba thoma mošomo wa 2026 ba go thoma ngwaga gola ka december pele ngwaga o ya sesi fale o ka kgona go bona gabotse gore rena le dithaga rena le ditswerere tsa barutiši le barutišadi ba e le gore mmereko wa bona ga ba dume go bona mmereko wa bona o šhaletse morago nako tse ka mana ga tsona ba tla go bona mmereko wa bona o le male bana le moo bana ba lego ntsi lebile ba fetile ba fitetse ka pele ganwe le go bona morutiši le morutišiwale batho ba feditse tselapase maši tlhwatlhwa o gore o bona gore ga botse banna ba le basadi ba bana le maikemišetso ganwe le yakešhile boletše ba pisi ba ri ba esa ba pisi ba le ba checka di-chaptara ke le gore bana di ba file bothatanyana ba teneletse ka mare ga tsona ba dinyakurolola ba tšea di-question paper ba nyakurola di-question tse di fetilego go tswa mola di-section tse di itšegotšeo ke dumela kere magaši ke bohlokwa fa term 3 gona term 3 e no beakanyetswa go no bušeletša mošongwana kgafetša-kgafetša ke be ke sa bala buka e nngwe e bolela mantswe a gore selo go se dira gannyane-gannyane gantši se a tsenelela fela ga bantse ba kwa bušeletša ba re di ba esa kana mo go boletso ka gona namme di a tsenelela mo bane bana ba rena ba tlo go tsena ka gare ga moleko wa 2026 e le bana ba e le gore aowa ba budule dijo di butswe ga ka sola ga solela ba le ba diyunibesiti gore aowa retrieved. She was not about Pele, but Mule, and other village in Pele. I want to be the Mugale, the Asimation, the Mugana Bele Sule. But I come to the Gamusu, Eveleman, Nanaba Sadi, the Kokwan Janaraya and I, but what about Janaray by Ishepe?
0: Ke gore pele le ditlhalosi di bile ke be ke sena pekele ke sa tsebe gore go ne le ba bangwe le re o shitse bile ba grade 11 ba shitse ba filwe nama ya marematlo
1: ya awa ke ba rutisha ba rutisha ba rena le dikolo tsa rena le ba tsone ba rena ka mogo ba rata go thuta ka bana ba rawa ke ba rutisha ba rialo ba re ba tshegeng
0: so pele ka gore ba tlogana pele ba rutwana ba buile morago ga maikhutso go tswa go ba rutwana le lebeletseng go ba le letetseng go tswa go bona
1: mogashi o tlhwatlhwa barutwana ba rena ba buile
0: oyo
1: barutwana ba rena ba mphato wa marematlong bonana a sanka ba ya felo ba sala ba elo ba le rena mafelong a fapanego ba gopetse gore ba tla ba tlhotlholetswe aowa ba tlhotlholetse ka go fapafapana ga tla re a tswa rena ga re be re sa ya go bolela ka content re be re ya go bolela ka di-principles for a successful learner re ba tlhabile ka tsona fale ba buile gore bana ba rena kana mogo o seko le kgaola thapo e ka gona a re tshole pele thapo o e sware o ye pele o ke gogogele kua pele kua la go gotsa dipoelo tse botse go thoma go grade a re go tlhao grade 11 mo go lena bana ba kry ga bangwe ba lena e ile la khutsa nako ya maikhutso ke dirile ga botse ka gore lena le sale lena ba bananana ge le kgwetsa nako ya go ikhutsa e ba gona ee khutsang le fodise monagano gore ge le boa ga bue le boile ke a tseba gore la go boa ka bogale bo bogologolo le sona le pula lena pula a e ngwaga ka moka pula yana ba fitlha mo e le go gore e a gaotsa e a khutsa gore ge e tlo o boa e tle e nne gape-gape naga e bosebe e talana e be e botse re kgotse dimela mo go lena bana ba le nna kere aowa lena ba letle go khutsa le khutsitse fale le tswane le pula le buile tlhantle le ba bontshe gore rena ma-grade r go fitlha ka grade 11 re tlo khutsa tswalo re tlo tshwana le pula rena rena jale re tlo nna re tlo dira monola mo fase mo merogo e tlo mela e le merogo ya thuto maikarabelo a tlo mela e le maikarabelo a thuto bokamoso bo tlo tlhotlholetsega e le bokamoso jwa thuto fale mo go bona ka moka ebeke remogashe tlhwatlhwa bana ba rena ba dutse komana madula a bapile ma grade 12 ba re a feleletsa rea dirivišene ba le ba grade r to 11 le bona bare aowa ya keja ya sephume e tlho go tlatsa gamelo fale ba dutse komana madula a bapile di bone le gopana ge di bula dikoloitse di bone wa tseba difrege ka diufomo tsa bona ba sepidisa ba dinamela le bona ba ba kgwetsa ga ba latele ba ba nametsa ba ba išagana mola dikolong tsa bona kere aowa bana ba rena ba bontšha ba tloga ba bane le nyora ne ba nyorilela ko bana ka magae ka mo ge ba bona ba ba le aowa ga rena ga le beakanye ka mo dikaratsene tla la re thusa la ruta na ba babedi ba bararo re dirile jalo se ke ne gore ke se bontshe ko gore aowa magashe tlhwatlhwa bana ba rena ba buile ka bakatanamane ba buile ka moya o tee ba buile ka moya o motse ba buile ba ekemišeditse ke selo go bona gane ela aowa e ne ba go aena-aena bona ba buile ka maikemišetso gomme re re aowa ya serage e tla tlatsa gamelo
0: ke nyako botse putšhongwe fa ya botlhokwa ya gore gantši ge barutwana ba boa ka morago ga maikhutso le ba amogela a ke tseba gore go ne le ka mokgwa e le gore ditukišo tša sekolo di baka gona ke ditukišo dife tse le gore go sekolo se tlogana pele seema ka tsona go leka go ka ba amogela kudu-kudu re lebeletse mo ba leng gona ka se sebaka
1: mogashi o tlhwatlhwa dikolo tsa go fapana di na le mekgwa ya go fapana ya go amogela bana ga go le babao ba tswaletse gore menagano e la bona e tswe ka kua gae ebe menagano ya bona e bue kua dinaga setoropo mo ba ile gona ba bangwe ne ba ile dikomeng megopolo ya bona e boe fale sewe dikolo tsa go fapana ga ba dire ntoka e tee ya go swana ba bangwe ba le go thoma napile ba re aga bele ka rile pens ta one malaa napile re bea pens on ale re bea pens on bale namile ba na ke batho ba go ba le mafolofolo ba go tsona le lena ba ba bitse ba tla mo dikolo ba re awa ke tlo bona motho ke tshuka ba le gona ke tlo bona mamma ba go bina ba go bina bina dikosha ke ke tsala na ke le rata wa ndwa le o tlo ba gona ka re mogwa dikolo di simisa ba gona me gona ka go fapana ba ba go tjela mathomo le go ruta ba ruta ba rutisha le ba rutisha ba ba ruo thoma ka mana bile ba ri ba bana entertainment ke mo na bile ba bo tjela bana bana re bula mo wena o tlo tjisha sa wa sekolo di beila le ka mogwa para ka gona wena o tlo tjisha mem mamma mamma ka mogwa o tlo tsona ka mogwa para ka gona wa tsaba re ba le matedi a mabo ja tjela le go di bula monna ge I wish one day ke le ka tla ka mo dikolo le bone they give a fun day na mile ga ri ya jwalo re busha mo go pola bana gore mo mo go pola bana be ka di papushi awa na be se jela we be di na bile khang kha jang kha wana
2: ai ai le tlo gore be le ibile ga botse le tsare ke gape ei ei ei gape ga ntshinya no go jerla ka ledi re ba ka no thoma ba re 1 plus 1 ke bokae
1: awa awa re ya jwalo mo emna e su and ba nngwe le nngwe go e dira o e dira ga botsana gore ska tla go tsena bile ngwana ka kane gore o mo fuba le ka gome ba wa ba ba ya tsaka kwa o mo fuba le ka utse a bona Johannes tsaka le polo ngwana bona di flat
2: ba
1: le botlhela go ka tsopa 1 plus 1 ei o tsena wa tsaka botsa re a go 1001 ba le ba le manwa o ba entertainer ile go tlhosa go to wrap up to delete to cancel whatever they say to tshwa le wa kwa pa le tsona ke mo kana bera wa be at least in new environment ho sa sa na bile ke mo ka ka gora le tswela pele
2: yo motheletsi wa di kwa ka mogolo re go disipla ka gona re dikosha tsha mo berelo gona ka komeng ba bangwe ba tswa kerekeng ba tswa ba tswa mawatle hey o wa belo sa tletse mafolofolo sa bolela o sa bolela ka di shaka tshe o di bone go bjale eh ya no tabe itlo ke le botlhoka principal ke
1: botlhoka go tswa ka monnage fu re ga e shimisha le mafelo ga go gapana ya e botlhokwa gore ka mogoro ya thuto ngwana e botlhokwa bodukudu ka baka la gore o busa mogopolo wa ngwana wa re kgetlhe wa re mole o ile kgetlhe ke moka go kgona go starta kole wa raga fela a re jale 1+1
2: ke dibala re ke tlotla ke re tle re nwe metsi mara ke nyakwa re ke putshe-putshe ngweshi gore ke eng se le gore re ka seletela mo kotereng ya boraro mara ke lebeletse gore ke mediro efe ya botlhokwa ya dithuto yeo e le gore go e tlanapa e ba ba botlhokwa kudu-kudu motlho mongwe go na le di-paceta jele gore di a latelwa a ke tse gore taba ya go amana le gore ke mediro e mefe le gore e botlhokwa le gore ya dithuto le o tle gona pele e tla latelwa ke nyako tseba gore na kotara ye ke etelele goba ke e nnyane goba go direkang ka kotara ye re ka letelelang go tswa mo go yona
1: makasio tlhwatlhwa kotara e ke ya boraro a e sefedile
2: oh shiji fedi
1: go la ka go ja swadi yone ka bo yona e sefedile kwele ke ka lebaka leo ke le ka go bontsha gore mo kotareng ye ke ke ke taba ile le nna ke a go pola ge be ke tsantsa le grade 12 grade life science le biology ke be ke bona gore ka gore ka term 2 ka re tswala ke syllabus e fedile ge re bula na mile e taba e ba taba ile ya gore ya revision o thoma o tshwara question paper wa lebela di gore mo go tsara nye maga tshotlwa ma teacher le ba rutisha ba rutisha ha ba lebele di difficult questions ba di different question papers that mo ga go feta mo go tsona ba lebele di thought provoking questions ke le go go tsona ba di brainstorm ba sa ne noshi ba checke di memorandum tsa bona ka ile gore go ne agree di questions paper jarna di questions jarna kuna le di low order questions di middle order questions di high order questions so ba ru di tsana le ba ru di tsana ka ba tsene le kudu-kudu mo tabeng ya di high order questions ha ba ka dira jwalo na mile ba bone le megwana-gwana e le gore no di ka arabiwa ka gona gana mo term 3 mo ga ba ka dira jwalo di low order questions jela bana ba kgone go di answera ba ne noshi jela le di middle order questions mara tabagolo gore go lebelelwe diputiso tse e leng gore di shina monagano wa ngwana gore ngwana a se kare a ile kopa le botswa mokhuto ga e le ngwana trial go ba tlo ngwana final a kgotsa ngwana a gakanega fale be ke re ga re bua le bohlhokwa jwa term 3 ye ko go lebelela o mongwe fela second manager ba fela a bola ka taba ya the critical section ke taba go lebelela mo e le gore go critical wa mo le gore o ka re go napile go nyaka tsebo ye e tseneletseng go ba nyakorolo e e tseneletseng gore ngwana se kare ga a tlo kopana le karolona eo e thome e mo gakantšhe fale ge ba dirile jalo namile ke taba ya dile ke e boletsego ka reno bana ba rena ba tlanapile ba ba loketsego go tlo ngwala trial examination le final examination e nngwe ke taba ela gonne matitšhere barutiši ba rutišhane ba lebelele sections
2: ke
1: di chapters sections tse di tseo ka mo gare ga di-textbook tsa bona ba latela tsona di-ATP tsela gore o ne le potion tse dintse le gore morutisi le ena o batse kwa ga etla montse a thelela mara ga etla gongwe a bo a bona lebile a nako aebile a outsosa ga gopela morutisi o mogore monna a wanko tlo tlo nthusa ka section yana section jana tse le gore ne motlhomongwe ke bontšha ke dingangane kgopolo ya baro ge tsengaga kgopolo ya gago wena o le morutisi ngwana yana fale tsona tse di-section tseo ke be kere ke mo term 3 ke nako ya gore di etelwe di lebelelwe kopolele information ke mo kana mmele o ruta bana ba laga ko o kile wa baruta o ba ruta gape-gape re teach them gore
2: enaene
1: le mo baneng gore ge napele term ya rena e felela e le gore ga e na le selo ke ko August fela September ba ngwala fale nape re bone gore aa e tlabe re lobišitse bana ba rena ba ikemišeditse go tsena ka molekong re critile difficult questions especially the high order questions re bone chapter ke yone di re fa bothata napile ke mogare ga di bušeletša ge re bala bothata re bitša morutisa ka next door o a tla o tlo ruta bana wa ka mo watlho wa ka kua se re dira jalo ke nako go botsa mogaši o tlhwatlhwa gore dipolo tse ngwago lebe di phadima ka ngwa gore tlo phadimang
2: ei letlhogolepele le ebile ka mokgwa wa bogware fale ke rata go fa motlhala ka nna fa ke ya gopola gore nako ke dira accounting kotare ya boraro ile ge e fitlha morutiši wa ka wa accounting o ile a tlama go nna raoa go ya ka boemo ba dilo le tebelelo ya dilo le ba re ke di-cas lengelenge ga a bone gore nka ya ka obeša wa tuka kwa go maramatlo kwa mafelelo ge ba yo maaka ka gore go maaka batho re sa ba tsebego jale tse dingwe be ke dira gabotse mara mo go accounting kare ke mo ebele gore gobe dilo jaaka be di se a šoma gabotse jale awa ka matlhatse ke ile kapa ka tsana fase a ke se gore go ile gore ba romela batho ba di-motivation ke dumela gore go tlile ntate mongwe ba etswa a le go company ya MTN jale ke dumela gore ka na ile ampha mafolofolo kana pa ka šoma gabotse gomme morutiši wa ka awa a makala kudu a re maramogano go tlile o dirileng ka mafelong a ngwaga bjale ke nyaka gore molaetsa sho ka baka la gore putsišo ke e dirile ke lebeletse gore le rena ba bangwe re kgodite di tswa go marotseng bjale ba bangwe ga se ba šome gabotse ka term 3 bjale ke nyaka gore le no ba fa molaetsa ba ba sa šomang gabotse mo kwatereng ya boraro kare le nna ka gare ga kwatera ya boraro ke ya gopolola morutiši wa ka wa accounting o ile re ga a lebelela a bona sekepe sa ka senwelela mara
1: mogaši tlhwatlhwa ke rata ka mokgwao e lego gore ditaba tsa gago o di dira gore e be ditaba tsa go ba smart ko dira dilo tsa go ba tangible tsa go swarega ga go lebile go go bontšha ka wena tselo ke nako gore mo go bana baka bana ba sekolo ke re bana baka ntheetseng gabotse le thomile gabotse le tla le tsona gabotse fale le gone mo tsemedi le ga ka ntšha gona now ke nako gore ke le bontšhe gore gane jale gore o bele mafolofolo o tshwanetse o direng know your weak points know where you are not performing well tseba bofokodi jwa gago o be o tsebe gore na ke subject efe mo gore subject ka moka tse go di riago goba ke potion efe mo subject e itšego yeo fa go thata ge o tseba bofokodi jwa gago goba bokoa jwa gago o tlo loga maano a go bona gore bokoa jo ke nago le jona go seven subject seven subject ke yabo sixteen pa bothata nka dira eng ga gone nte o tlo go a e dira pele o ka tseba gore o palelwa go e tla kae ga gone nte o tlo go a kgona go e dira pele o tswere ka mare ga subject ya life science bofokodi jwao bo mo kae fela ngwanaka go botlhokwa go tseba gore o palelwa ke eng ntwane go palelago namile o tlo go gata magato a go bona gore o loga maano a go nyaka thuso ka gore o tseba weakness ya gago o ka se ka ba re nto o e kgonago wa nyaka gore batho ba tlo ba go thuse ka yone so ke sa mathomo a re tsebeng gore re palelwa ge re tla kae re palelwa ke eng go metse di latela gore o na go thome o te gwaranye le bao ba gona go sebe se go palelago o te gwaranye le morutisi wa gago o molle mo shore wena o na le hlotlo go etla mo subject ye ka re ga subject ye o na le hlotlo go etla mo section ye ke sa mathomo se o tsonje o se tsebe se o ka re o tshutu o le kutse mo shuma o tla mathomo a ngwaga gore o bo shuma jwang o bone bo fokodi ene go bale bo fokodi ngwanaka ga se phofu motho yo mo ga batho mo le fase ga ra tswala re gona dilotse ka moka le ba re ba di gona ga ba di gone ka moka le bona ba ne bo fokotsana go buitse bo fokodi fo buitse go ka tsengwe fela go bohlokwa gore o tse bo fokodi jwa gago ka bobedi bona gore wena o ithute ka ba bangwe ba ba tlile go ba ri yang ba palela go tlo ka ba lebella guru ngwana ka batho ba dile go ba letlega ka go ka bona wa lebella guru ba tshwa dile go ba letlega o tlo bala bothata fa go tepapa tsa le bona wa tsaba fihle lebelela batho ba we go ka lebella dintlha tse di bolao o go di bola ka taba ya bofokodi lebelela batho ba dile go ba palelwa ba re mola ba pale ba paletswe ba tla ba go botsa gore re be re palelwa re gonne ka gore re dirletse fela go ka tepape tsa le batho bao e le gore ba tlile ba palelwa ke mogo wa lebelela gona gore ba tla ba

sa check there newe lu ene o palela o ke gona ke ba gonne lu wena o tlo gona section e itsego o chapter e itsego yewe e bigwe e ba palela ke ba e gonne lu wena o tlo gona se se ngabe ntwe ke se bontse ma she kwa kwa ke taba ela ya go tsenela kudu ka mafarahlatleng a le ago mabapi le dithutwana tsona tseo di goga ka ntšhago wa bona di-gadgets tse bana ba rena le leswereo leswere lerumo leo e le gore ge wena o nyako o tswelelela ka ntle le motlhomo le go tswela ka ntle o outsourcer o nyaka bank goba ka go thuša ko o swere yona gadget e goba yona cellphone yago e na le data ka mogare o na le maloko a go tsena mo Google wa check wa lebelela wa nyaka dilo tse di go palelago tse dingwe tsa tsona di le ba di ruta ka mokgwa a go bolela ke moka tsa ba le mantswe a go bolela gore ge ba re phapano magare ga di-meetse le di-once e ra goreng ge bantse ba ngwala mole le ile ba bolela ba sa gape-gape le metlhala fele ge re tsenelela kudu bana baka ka mogare ga tsona dikatse tsa rena tše tsona dilathekeng tsa rena tše ke na ke le botse gore bana baka o ka ba go nkore gape-gape sa go latela mo gore o re go tse o dikgwetsa wa ka mola o ngwale dinotes o kopanafatshe o kopanafatshe seo se kgwetsa wa ka mola go mo ore o se kopanafatshe o se bale gafetša-gafetša kgale ke bolela ka leemo le o le gore wene o tla bo o dira o na le noši fela ka magaši a re re ka go tlhotlholetša jwang ka gore ga sentse re thome ka seo se re dire ke intrinsic motivation re bolela ka taba e le gore nto e santse e thome ka mogare ga gago kare ga re ka thoma ra bitsa batlhotlholetši ba tla e fine mara ge e ka thoma ka mogare ga oa seba gore ke badile wa ka mogare ga target yaka ke kgoditse information e tseo ge motlhotlholetši ola go bage tišheretla o tlo o gata mo o ele o gatileng ga sepedi ba re leoto la marago le gata mo o latele le gatileng ge wena o gatile mo o te kgakolotse ba le ga ba etla ka morago ba gata mo o gatilego o tla bona lebile o thoma go meameela o bona gore aowa ya kela ke na le yona ke e kgonne lebile ba e boletse ka mogola ke be ke nyaka ke ithutilego ka gona go o di lebela ngwanaka ke nyako go botsa gore ke nyako gata taba ya kajeta gore difounu tša rena tše di swere dilo ka moka le rena ba tlhotlheletše ge re bolela le lena ge ba re botse ba re fele di-topic ba bagaši ba re a tsena ka mola ra nyakurulla ra gukula ra kgwetsa dintlha tse pedi tse tharo godimo ga tse sekete ra tope tse tharo tše e lego gore ke ka kgona go le tlhotlheletše so bana baka le nna ke le tlhotlheletša ke re ke a kgopela difounu šedi ba le reketse tsona batswadi ba lena ba le tšhelela ditata lena le marae mato lena bona gore le dira se ke se bolelago fela magaši tlhwatlhwa ntlha e nngwe le gore e be e botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu ke taba ela ya go bona gore ore this one I want to emphasize it ke taba ela go bona gore morutiši wa gago e ba mogwera wa gago ke kgopela barutiši le barutiši gare bulelang bana ba tše mabati ere ke le fe motlhala mosoo ke la ke sepela ke ntse ke sepela motseng nna ke sepela ke bodimaaro ke kgwetsa mo gare ga beke dikolo di tswaletše bana ba dikolo di tsego ba ba tswaletše fale ke kgwetsa morutišišo o ka fase ga motlhare ebile o diile tafolanyana mola ke moana bile o ba ileng tona chess o bapala le bana bale ke a mo tseba ke a mmija ke re monna nko o tle mone trateng ga tsena ke re monna ke le ka šima gore ga o ba ruti o di a chess why would you have so now ke a ba refresh gore ke a ba refresha e re ke o botse bana ba ba bonago mo mahlatso bangwe ba bona a mpotsa re ke my former student ba ba leo ka University of Limpopo mo ba tlo o nompona gane jale ke na le groupu e le gore e tlo go tsena ka nako itšego e tlo go tsena ka mokaratšheng ke tlo e ruta fale wa bona gore morutiši ola ga o setse o bapale le bana chess okokore wa bona ke gore enabile segwera sa lena setlemagane jalo kore ga ba sa go bonwa ka morutiši ba go bona jale ka mogwera wa bona and ge emetile o thoma bona motho ya ka mogwera wa gago o thoma go mulagalela o thoma go a kore a bona ge re tsamare di atshwetse mo bateng mo se botsela ditaba ompotsa sekemojase ompeese ge re ka tšea barutiši ra ba gwera bana baka ke nyako go lebotša gore ba tlo go ntšha le tšeo e le go gore ba ba lebetse gore ba di tseba ande ge go e bakiwa le magaši o tlhwatlhwa ke nyaka go gatela mantswe a gore ngwaga wa 2026 re tlo go bona

o tla boloka dirapeng tša rametlwana setaseng ge le tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tlhatsetswe ke Melida Nyaka e le go morwedi wa mohu, Pit Mokwateli e le go son-in-law. Re le tsebiša fa ka lehu la Kale Malesela Mawasha. Mohu o ba dula Matobole ga Maja. Mohu o tla bolokwa mokebele o ne o re o lebilego dirapeng tša Matobole Mantheling. Ge e le nako ya tirelo e tla ba iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tlogana pele e tlhatselwa ke Lady ya Kale e le go mosadi wa mohu, Daniel Kale e le go morwa wa mohu. Re le tsebiša fa ka lehu la Marobo Aspro Veleki Mojapelo. Mohu o ba dula Nobody Gamothiba. Yena o tla bolokwa mokibelo ono o re o lebilego. Yena o tla bolokwa dirapeng tša ga Lefika ge e le tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tlhatsetswe ke Maponya Goodwill e le go setlogolo, Makoma Flora Mojapelo e le go mohumagadi wa mohu. Re le tsebiša fa ka lehu la Lekganyane Makhudu Pit. Mohu o ba dula ga Motholo. Yena o tla bolokwa ona mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša Mmamotintane ga Kola. Ge e le nako ya tirelo e tla ba iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tlogana pele e tlhatsetswe ke Ana Lekganyane e le go mosadi wa mohu, ya tlhatselwa gape ke Maditobane Adolfo e le go yena morwa wa mohu. Re le tsebiša fa ka lehu la Tlou Solomon Moyeti. Mohu o ba dula Moletši ga Setšhaba. Mohu o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego dirapeng tša Moletši ga Setšhaba ge e le tirelo yona e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tlhatsetswe ke Noko Evelyn Moyeti e le go mosadi wa mohu, Kwena Ishmael Magabo Mons le Moyeti. Re le tsebiša fa ka lehu la Ephraim Mabetlela. Mohu o ba dula ga Moropo. Mohu yena o tla bolokwa ona mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša Maporo ga Malatlhela ge le nako ya poloko ke iri ya bošupa mesong. Pego ye e tlogana pele e tlhatsetswe ke Gogo Mamokele Emele le Jan Mabetlela.

ngakhohlwa kunobubanzuli. Koloza uzobona amakrew. Hayi kodwa ngithandela ukujabula. So yabona ngizomosha kakhulu.